0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua, wairua.
2: Te venu.
3: Whare iti noi o nei.
1: Come. Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Wai ora.
4: O me, o me, o me.
5: O me, o me.
4: Ki te papa o puke tarau.
6: Hau te hau, hau te hau e hoa.
0: Wari te katoa ngā tīmai hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
3: Pāti, pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
3: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai te no, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kireata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe, pētera, haki wai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
3: Ki whare.
7: Ki whare, ana? Aha, ko te hapa.
3: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke, ana.
8: Karawhio pānio.
3: Tui āruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
7: Kaue whakaurua o kupu.
3: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
9: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
9: Puia.
0: Pere, mere te pere. Tukuna.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Kia ora. Ah.
0: Kawai, Petra.
7: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
3: Oh. Oh.
0: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
7: Puia.
0: Ana. Mongoose.
11: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
10: Ah,
7: hei.
10: Te ngā wari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhanga i hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
3: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
3: Te niwai. Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
12: Aroha.
3: Atua.
12: Aroha.
3: Aroha.
12: Mana hau. Mana hau.
3: Mata.
12: Mana hau.
3: Mata hau.
12: Mana hau.
3: Mate hau.
12: Te tuki tuki. Tuki.
3: Te tuki tuki.
12: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
3: Tino tei tei rawa.
12: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
3: Paita.
12: Mata.
3: Paita.
12: Mata.
3: Paita.
12: Mata.
3: Hai.
12: Mata.
3: Mata.
12: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
12: Ata whai.
3: At.
12: At. ta fai.
9: A ta fai.
5: A ta kuia.
12: Ma rake, rake.
0: Whakawhiti kōrua. Tini wai. Ai wē tini wai.
5: Anō nei te hū. Anō nei te hū tini ho.
0: Ai.
9: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
10: Si a kaha.
9: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
5: Tama e.
9: U.
12: Hu.
9: U.
12: Hu. Nu.
9: U.
5: Hukua.
12: U a.
9: Ko nehu.
12: Ko nehu nehu.
9: Kia ora. Te maunga.
12: Te.
9: Maunga.
12: Maunga.
9: Raue. Ma kiha kiha.
12: Ma kiha kiha.
9: Na ne a. Na ne a.
12: Na ni e ra.
9: Na ne a.
12: Nane a.
9: Rawe. Tu ngane.
12: Tu.
9: Nga.
12: Ka. Tu nga.
9: Ne.
12: Tu ngane.
9: Rawe. Hu nene.
12: Hu nene.
9: Rawe. Fatuia.
12: Fatuia.
9: Rawe. Teina. Te ina.
12: Ti.
9: Teina.
12: Ti nea.
9: Takapu. Takapu.
12: Tina pu, tina pu.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Ahua pai nei. Ahua taringa
3: turi. Mātia hei tinga nai wāma.
5: Matake,
0: matake. Nei kōrua. Te ari te mai.
10: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
3: Kani kani mai.
11: Rā kai hau tū.
10: Rā? Rangi.
11: Rā kai.
10: Rā kai. Rā kai hautū. Rā kai hautū. Te tupuna naitahu.
11: Paraire.
10: Manaaki. Aromai, aromai.
11: Pa.
10: Pa.
11: Ra.
10: Ra.
11: I.
10: Ki.
11: Paraire.
10: Paraki.
11: Parakai.
5: Paraki pere.
11: Paraire.
10: Para.
11: Paraire.
10: Nihi. Para.
11: Arahura.
10: Para.
11: Arahura.
10: Araura.
11: Arahura.
10: Ara.
11: Toki.
10: Tongi.
0: Ararawa.
10: Toki.
11: Ai. Tapu.
10: Tepu. Tepau.
11: Tapu.
10: Tepuru.
11: Tapu.
10: Tapu. Tepu.
0: Kapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
5: Tepu.
0: Whakawhiti.
5: Tapu.
10: Tapu.
0: Ane.
5: Māna.
0: Ka pai.
5: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tepu. Tapu.
10: Ka pai.
3: Ka harawa.
10: Whaka nui.
11: Whaka nui.
10: I papa. I papa.
5: Tai hukari te ro.
10: I papa. I papa ka pai. Pa.

0: 그
1: 까빠이 까빠이
2: 친구로
1: 갔다 잉
2: 라베 코 라베 라베
3: 라베 빠이 나이 호
1: 까빠이 나레이라이 화마 아무리아키 가 타가 마나와카 파카 모히아 차우키아 쿠토 쿠아이 테토 테 와항아라 후야노 모 테 와포토 네 치기나 테타 히 카푸 치미 테타 히 피기 피케테 메헤메 히 예치아나 코 테타 히 피키 피케테 후야노 캬 마우 토네 마 헤 푸무 아페 치기나 오케이 봐야 노 Kai mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia irawe ki a koutou te kai pihi ke te pūmua ka tika hoki. Wano e hoa maku te tō te wahanga tua tahi tēnara wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
3: Kia ora, kia ora.
1: Wano, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori. Ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
4: Whakai.
1: Whakahe. Nā reire te taha whakai. Kia koutou te wā.
4: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
3: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
4: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
3: Ki te ne mea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
4: Aroha ki te kaupapa.
3: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
4: Shmangi rā.
3: Shaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
5: E mihi ana.
6: Tēnā tātou, katoa.
4: Tēnā koe.
6: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
3: Mau, te kōpina.
6: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
5: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea.
4: Nā runga i te aroha.
5: Nō reira, e tino a wangawanga